kabeh ngali-ngali sapa Allah kaing sira, ngali-ngali anhu saking Allah dhewe. Oleh nganggo ngali-ngali guna kelawan bumi. Paisa kang ora ana apa mai iki mau dibuk kelawan kabar kalakan maujud ma'ahi tentang Allah.